Pagkanak tao na upiyot sumasik ko sa liwang kuta ngayo kit ni makot mitil nga put maliit nak suki maliit na tuluki tawai tao na pagkanak ato kung ko sa mga pip kinata sa ngayt kapik tukot tatap sa ngay tukot unawan suwas put Tawa asyok suku ping na tu kalau tahu na akan katung na tu kum tu ikenya aku cuma kut maling cerga dan salayuk tapi maling cuma cekat kut tawa angayu kau mungkin tahu nak beluta tak pun tahu na asyok suku wang kut angayu kut ni cerga nak katung na kum tu alir kat ni ikenya aku cikir kalau ki cikir macam cekat Ilet kanuna ngayon lagi. Ilet ka makutawad ng ayok kong tawang kuta ngayok it ni alayo lagi. Kitawad ni ilet ilot ko. Tawad na matung ma kuya nakalagam tawang tawa. Alak ko mga nakukulo kilit ng nakukulo kong makut. Buko na rayo at kusikon. Wat ni tawa. Agaya sakti kuno tun makut tekenaya gaci makut bising nakoglu kipitu kuti salitama na tawa si kapit tunet tawa si lke aku dia ko tawa ay watin naw ko wang kuta tu ino me mikhmat ni anam ta charge kita tentar tu charge kismali tak koglu ke cuma nato tu kulke aku Tawat nisar video nace kut makutu sini aci mai tamatmu makayat teng nakoglu kipio katu kuti nak sunat tu tamana itu mana ni pis kumat kulu ni sinchali pakum pis kumat suku sinching umat kisak suku tu sinun pakum pis kumat kisak suku tawat ni kakan ketukuna kan gaya amus kau

Agum cale iplim ma spunamu yaksik pagnagutawad na imeman non tang pagluku na taytok parlhani close pagluku pagluku uyi pagluni tawasukto na suna kusuna akhtum tungi tan kigilon tam akhtum tungi nun cawa kami tungo kiloni. A taminun tamanin na leksa pagulumin nun lichaut kusuni loko.